0: wa ya ma me no ya abro ma je na menta ase
1: e ba bro so
0: me hu ja man kan che
1: ba hu ha de oba hu yonka
0: papa mbo cha mu ba 15 years
1: oba wa say 15 years
0: na bo fa na wa yo
1: why dey
0: why ya
1: why ra
0: mbo cha ni abofana iwa yesisina yehun na echina 2 years ni
1: eh
0: mbo bi abofana
1: oba 15 years wa ya 2 years
0: so chan
1: o re na wo hu
0: hu no
1: okay
0: na me ba eja ho tsimbele do
1: na odia meba 2 years now ila na wo ntua na mo ana
0: me sitina ma etim ma akwa bo sum nya
1: meba na ma bo police for amane na police for re no
0: wa shishe ni biala wo hu na bi abofana wo enti meba papa ho no papa mka cham se me ma ye mo ma ba fale 1 million na mo nye
1: de jina second
0: second me sa me na nye abere papa
1: de jina second
0: de je second me sa ya kwanche ne bi ka ho
1: o sa ya da ne ba kwanche
0: da ne ba kwanche ne bi ka nti papa ka cham da abofa no baba no na o be she na chi na me se eh
1: ba ne ba ne ba she na chi
0: o be she na chi na me se ah Sunday ni
1: sano ka cho se uba ne ba ne ba she
0: ni asim ba ne ba na bo fashion echi nti eyem ku papa na se ah na papa yi o to an asema na o ye den
1: uba yire 2 years
0: 3 years
1: o hena wo wo
0: no no
1: o ba di fo no di fo so uba ne ba
0: baba
1: ni wo ba ne ba she ni
0: asa baba na ba
1: she ni di fo ka sa se wo an ka se na wa dwun me ye o se
0: e ma mi ko lo nya mi du ni na mi di di
1: okay
0: de abo 15 years o baba o ba she na chi ni na eyem na akakra nti de me pa me ye akwanche ni ye bosun ko
1: okay
0: but when them say obi o de bag o de ba ni o hoku ade
1: okay
0: na me say nana wa na obi
1: okay
0: o say men na obi na me say men
1: wa de mary
0: bo chan na me say men o fi na oba na o say ma ona la na ni ama no do so ni ye je bi obi be jan
1: hey
0: o ka ba bo fashion echi be yin be se nechi
1: cash
0: wa wa
1: bo fashion echi
0: wa wa ba trim man
1: say you do for car you
0: know cho papa we ndia tru baako baako
1: bas
0: abo fa train match energy
1: energy
0: no se
1: no baaye
0: o bai o mean so se o fa abo fa na mra na me sha na o lukwe yi na me se na wetin bebe be o se o be yi no o campo ni she dem
1: a me ba o o de o ne ba ne baaye no e no se di abo fa no se e kwa yi aba
0: no se na se na o wu yi na o che no
1: okay
0: o se o kwa yi
1: ah na se no kwa yi e no se fofo o fa abo fa be ne ma me
0: no
1: de na ba
0: no
1: na se ke na so no kwa kwa yi na che se ko ma vi
0: o da o ma na me le e bi akwa nche ne sa
1: e na mo ka le na ba
0: kan mo de na ba
1: Jesus 2 years
0: married
1: for 2 years
0: o fi fe 2 years oba wo tremant mo cheneti bin ba cheneti
1: he obi ba ile fie mi no 2 years oba e difu pani ko dia japan se obe jina se kan so 1 million wie no ya dane ba kwa chema no kan che ko oba no muwi oti ase obeba na da oba ne beba na bo fresh cheneti ampani ampama mi dia dance se ne ba mere ba ye no na bo fa 3 months cheneti mame en tene fie ni wo atini yo so bin bi na jira o ju se wa di bi wo no wanti bi akodubu oni tia ye wotan me patotu ana mo bra ma me ana ne baire 2 years and that Maria Sabefi fi na midifo na dance na midifo adan ba kwa tin pese be ye bi ho asem kat side na midifo e bra me ba council ni bi me be dinase kan so ba for the 1 million be dinaso me ba e wu kwa da council ni bi me ba ba for the 1 million dinase kan so me ba ya oda council ni bi me ba for the 100 million be dinase kan so ma ya adan ba kwa chere piso nsela so ya pa boka se mami obi tio ukron fantini fo mu tio obi tio free abudu nkwa obi tio free apam enyamransa obi free tio free e chese enkoko bebebe e de na akata fantanti kasaka te bibi
0: tio cha mama ka cha wane de keep fo stop on fo
1: my god
0: se omu bibi ayila anala ni yali bi achiro bedo anala obi ni bibi e kwachiwa ontumi ye ya ombra papa na nado
1: omra
0: papa nkwete dia papa kwa nchiyo de mama no empa ho
1: dash
0: baba ka che ni bia no ndindi na mama ndindi no ayo ayo papa mama me
1: fesa
0: mama wa to miye ma yi abofo so me bi kwita no nti mo bia ma papa so ba ka che bibia mo nda na che man mama ka bi onji aso no
1: onye
0: ti e de papa se ni sira no
1: no
0: ya ne ka si e mama ne sane manya e mo so mo
1: so
0: amen
1: amen o si awola e fi so pon e fi apam awola jiti ne bra na da se eba adie bia la odifu ko jojo po o be kire wo no fajidi ye wo be yiye atia mi na no fante atia fajidi ye na e be yiye fenyamidi 0244 88